but sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.

gogo ngeke ngilunge ngawa mamandla. Nasi simbo si unuguqe ngedolo ngeke ngilunge ngawa mamandla. Gogo maye celu tanda sele gogo maye

ongephukile ngilimele imizwa ngiphelelwe ngamandla mina ngisenathembo thandweni ongephukile ngilimele imizwa ngiphelelwe ngamandla mina ngisenathembo thandweni oh yeah.

bayakalanje uthulele uyababuka bebulalana nje uthulele oh idlalayo neqedwe ukuthulezwe ayaya idlalayo neyenza sihluku meza wo wo asi pingoma uzobaba.